0: Good morning! Maayong buntag! Uy, maayong buntag! Nakapamahaw ka! Wala ka na mahaw! Wa ka kay bang mukaon pa di ay! Naku, kaonoy! Good morning and welcome to Bible Baptist Church, amen? Maayong buntag! Is today the first Sunday of the month of June? Uy, unang Domingo sa bulan nga Hunyo! Dali ra kayo! Yeah, sunod! What na? December na next month. No? Amen. We are on the ministry of giving din sa Bible Baptist Church. Yeah, let's prepare our hearts, our minds, and I think music ministers as well are ready also. Okay, kuhan ba nim? Munang pabalikon ang mga music ministers sila ng mga lingkranan inig kanang ting offering. Kay masuko, nasuko ni sila one time. No nga, pastor, nga nung dili mi makapil sa offering. Yan na, pag yung bantay, yung kapastor, yung bantay, yung agyanaan ko. So, muna, pabalikon yun din sila sa ilang kuhan, lingkranan. And there are five principles of giving. O sa itong lima? Number one, personal. Number two, purposeful. Number three, proportionate. Number four, periodic. And number five, plentiful. He that soweth bountifully shall likewise reap bountifully. Before we proceed, wala nina welcome tag sa tagsa. Si Charles Migrino, taga na ito masipang pakpak. Si Christeline May. Amen. Pakpak. Si John Lee. Charles, let me clarify. Kinabuguangan ni mo? Si John Lee? Yung brother? Si Caleb. May kinabuguangan ni mo, Charles. Ano? Caden. Taga na to sila masipang pakpak. Nakahinumdum ka ni Charles. Ang uban, wala kaila ni Charles. Mga kababata na mo. Nako. Amen. Pasalamat ko. Sa Lanao naman mo nagsettle, di ba? Sa Lanao del Norte. No, kita ko, gabike ka, magbike ta ugma. Mga kababata ni mga Palma years ni magmabalik ng Ginoo. Let's go to the Lord in prayer and let us prepare our hearts and our minds for the offering this morning.
1: Mga puta, Ginoo, gidayeg pasalamatan kanamo Lord karong Domingo ha sa panagtigom sa matag usa nga gidalan ni Modres Tigumanan, bisita man o miyembro Ginoo. O karon sa bahin sa among pagsimba karon Lord nga maga hatag mi sa mong offering, mag-aulay ka na mo sa mong ikapulo. Itugot nga doon ay kalipay sa mong kasing-kasing amahan tungkol kayo nahibawa kami nga nahigugma ka sa mahigugma o maghatag. Pagkunaan po ni mo, Lord, nga ikaw ginoong panalangin sa pag-usa ka na mo, amahan, nga hangtod siyong paglalin ka na mo diha sa langit, makapadayon kami Ginoo nga madasigon din mo ang bulhaton. Sa ngala ni Kristo Jesus, pinanatanan. Amen.

all stand. Let us pray. Ginoo, salamat Ginoo sa kabuntagon nga mangihatag. Salamat Ginoo sa opportunity makaduol mi nimo once again. And not just to ask Ginoo, but likewise to give you thanks of all the things Ginoo nga imong gibuhat dinhi sa imong kinabuhi. Not just granting our heart's desires, but as well Ginoo sa daily provision namo. Ikan sa mong mga biyahe, sa mga pagkaon, safety, kaalam, ngabutang Ginoo nga dili magunitan diha sa mong mga kamot. And we believe Ginoo that it has always been far more important than the things that are materials Ginoo nga among mahikap. Lord, here are the offerings and the tithes of your people. Ikaw Ginoo mo'y magdawat niini. Una sa tanan kay gikan man niini mo, it is only a recognition of your people Ginoo sa imong goodness ug sa imong faithfulness dinhi namo. Lord, kita ka Ginoo sa kasing-kasing sa matag usa na malipayon Ginoo nga naguli ug naghatag. You have said it in your word, for God loveth a cheerful giver. Lord, continue to provide your people, di lang sa daily needs, but even, you know, the desires of

Amen. Believe and you'll see what faith does. Good morning once again. And welcome to Bible Baptist Church, Dawis. Amen. I am seeing familiar faces. I hope na maugit gihapon. Amen. May buntag, nindot kitong panahon da. Dili init, dili igang, alimuot lang. Amen. Bisag wala ta nakakuan. But salamat ta. And we thank the Lord of all He's done this week. Niya sa bag-una sa nga semana. Salamat ta for the wonderful week the Lord has given. Ug sa atong mga kwan. This afternoon, magpadayon ta pag-ungkat. I think, kuan na lang ko book. 1, 2, 3. Upat na lang. Tiwason yun na nato ha. Tiwason na to. When, what we mean by tiwason, katong yung appeal tong katong gasabak ba? Katong ga sana katong kabilya nga gasabak sa ilaw. Dili na kay katong kulob. Mostly ang kulob natangtang naman. Apilon gitong gasabak kay gana man na, di ba? Ana siya so. Apilon tong gasabak kwaon dito na to. All the way na siya nga kwaon. So I think nahuman na ang dinhi sa tumoy, iputol na dinhi sa pikas. Natangtang na po ni dinhi ang duha mo ay tangtangunon pag maayo. But ang kaning usa na lang kill kaning inyuhang apart katong sa babaw. So tiwason na this. Kisa host kang hapon sa mga young people. Group number 2. So magandang gihapon og snacks, no? Sa kalitsyon og snacks man, di ba? Snacks man. Ayaw in town. Genesis, good morning. Mayang buntag. Uy, mayang buntag. Mingo si David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan, inana din ang naong anang mag-glad. Ha? Inana din, ha? Kanang mag... Kanang, kwan ba? May kalipay. Uy, nindot kayong Kristohanong kinabuhi. Uy, amen? Nindot kayo. Yan, may mga problema, di ba? Wala kay problema. Wala kay problema. Kaya ihatod ka na mo this morning. Wala kay problema. Amen. Tabla ta natay tanang problema. Kitang tanan ay problema. Amen. Ana kanindot lang kita pong tanan nga mga luwas na ay Dios. Buhi og gamhanan nga Dios. Kanindot. Genesis chapter number 6. Genesis chapter 6 verses 17 and 18. Genesis 6 17 and 18. Let's all stand giving reverence to the word of God. Genesis chapter number 6, 17 and 18.

0: pledge allegiance to the King James Bible. I pledge allegiance to the King James Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in mine heart, that I might not sin against God. Genesis chapter 6, 17 and 18. Tanang mga gwapa o gwapo, may mabasa sa verse number 17. Kuya Jilo, give it out. Yeah, ang verse number 18, tanang mga mas gwapa o gwapo. Verse number 17, kitang tanan, verse number 17, ready, go. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife with thee. Ang title sa itong message this morning, if you would remember, I would always encourage everyone nga to study, or when you look on settings sa Bible, mga stories, na na yung pasabot ang Ginoo na. Kanya ang Genesis chapter 6 down to verse or chapter 6, 7, and 8 is the story of Noah's Ark. Di ba mga bata? Ano daw mo to? Itong mingkusog ang ulan. No, pag yan ay kanta na, di ba? May bundak ang baha og may bundak ang ulan og at wala ka ang baha may bundak. May bundak ang ulan og ning baha, no? So na ay flood control. Mo na tay title sa akong mensahe ni tanan, no? Flood control. But the title of our message this morning is The Ark was Christ. And ya mo na akong kanuna i-encourage studies of types and antitypes. That study of types and antitypes. The ark was a type of the Lord Jesus Christ. Ato nang katunong umayon this morning that the ark is the type of the Lord Jesus Christ, or the ark was Christ. Let's pray. Ginoo, salamat sa kabuntagon nga imong gihatag. Salamat Ginoo nga ikaw mo'y nag-set og time every week na maka-recharge mi Ginoo spiritually together with the brethren. And here we are this morning, Ginoo, nagtapok sa mga katawhan din sa Bible Baptist Church Dawis to recharge ourselves, di lang sa physical, Ginoo, with the fellowship of the brethren. But likewise, Ginoo, the most important thing, Ginoo, nga magtapok me is ma-recharge me sa mong spiritual lives. Nga ang pagkat-on o pag-dig deeper sa mong pulong, Ginoo, kakita mig mga panalangin, because you have said it in your word that your word will not return unto you void. And Lord, hinaut Ginoo ang Holy Spirit may makihistorya Ginoo sa matang usabi this morning. Dama Ginoo mong kasing-kasing unuhuna sa pagpaminaw sa mong pulong. And bind the forces of evil Ginoo that would hinder us or distract us from listening Ginoo diya sa mong pulong this morning. Lord, always na mong gipangayo. Ngayon mong pulong may mong flow sa mong pulpit of free course. But dili yung tagino paghanay sa mong mga outline. Dili yung tagino sa fair speeches of men. Dili sa kaalam and wisdom Ginoo sa tao, so that the faith Ginoo of your people would never rest. Giyahe kami and be with us this morning Ginoo. Imong giyampo, gipasalamatan, in Jesus name we pray. Amen. We will run sa Genesis chapter 6, 7 and 8 this morning sa tuang mensahe. And again, the title of our message, The Ark was Christ. And I think familiar kay na to ang maong story of Noah's Ark. Ano? Ang Noah's Ark is a story where God saw that the wickedness of man was great in the earth. Yeah. Genesis 6, 7, and 8. Di ata magdagan this morning. And then, when men began to multiply, nakadaghan na ang tao, yeah, nakita sa Ginoo nga, in fact, ang pagkasulti, nga every imagination of the thoughts of his heart was only evil. And not on a weekly basis, ang gingon pagin sa Bible, continually. Ang pagka dautan sa pangunauna sa tao. And we know that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh what is in the heart, that he likewise do. So, grabe ang ka dautan sa tao, milukop sa tibuok kalibutan. Yeah. Amin ko nang ginoo nga, I think we need a restart. I think we need a kuan kanang deep reset. No? So amin ko nang ginoo mobalik ta Genesis chapter 6, nata sa Genesis 6, 7 and 8 this morning. Ready na ta? Again, Bible's up. Amen. Bible's up. Bible's up. Bible's up. Ballpens up, ballpens up, ballpens up. Amen. Notebook nga 5x8 ang kadakon, inani ang kadakon. Kung dili inani ang kadakon, nako, di kaluwas. Genesis chapter 6, 7, and 8 that this morning, I have prepared 5 points about the ark was Christ. The ark, Christ. So maghinahinay ta, Genesis chapter 6, verse number 1. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that were that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh, yet his days shall be 120 years. And moni ang warning sa Ginoo nga ang tao na nay limit daan of 120 years muna na ang he allow sa Ginoo. But on verse number 4, but when there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, katong mga angels bitaw, do you remember, that left their first estate, nga that kept not their first estate, katong ming kuyog kang Lucifer, in verse number 4, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bear children to them, and the same became mighty men, which were of old men of renown. So ang mixture sa mga fallen angels o katong mga babae nga gipaanakan or kanang came in unto them man ang term sa Bible. So there were giants, mighty men, men of old and men of renown. Nakita sa Ginoon, verse number 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And ang Ginoo is all wise, amen? He's all wise, but do not misinterpret sa verse number 6, nga pagkasulti sa Bible, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Ang word nga repentance diha, and with repented the Lord kay dili sa ingon nga gamahay nga nasipyat siya. Okay, it grieved him. Just like in the book of Zechariah chapter number 8 nga pagkasulti, it repented the Lord, meaning ang synonymous niya siya on that same verse that he made man and it grieved him at his heart. Again, 5 points this morning about the ark was Christ. Number 1, the world. Number 1 was the world. Unsa ang situation sa kalibutan at that time? And even until today, after the fall of man, ang kalibutan, ang giingon sa Bible, only evil continually ang nasa kasing-kasing sa tao. Remember, sa pagkatagak ni Adan ug ni Eva, nagsunod-sunod dayo na ang sala nga napanunod ni Adan ug ni Eva, hantod sa katapusan nga tao, makasasala ang tao. Mingan ang Bible, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Genesis, Romans chapter 23, all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin, because ang tao nakasala, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So walay tao nga makaingon sa iyang kagalingon this morning nga buutan, kaayo ko nga because of the works or the deeds nga akong pagabuhaton, ako malangit. Nga naman, only evil continually. Sabtan na to? May nasabtan ba? Kung nakita na sa Ginoong Diyos nga wickedness of man was great in the earth, muna'y kondisyon sa kalibutan. Are you following? Masa ito number 1, the world. The condition of the world, only evil continually. And, never believe, namina pa ta, ayaw tuo sa gingon sa psychology, gingon sa mga secular humanism nga naa dito sa gawas, sa college man or even until sa high school, sa senior high na gipangtudlo na nga ang tao is the result only of the community. Akong nang hinahinayon nga ang tao kano resulta lang na kung unsa ang naa sa iyang palibot. Wrong. Community is the result of the wickedness and evil heart of men. Ang community, even the definition of community is a Ang definition of community is a group of people nga nag-incorporate themselves together. Mao na komunidad. Are you following? Unya, kung unsa ang individual, may commune of another individual, nagtapok making into a community, resulta na siya of that individual nga makasasala. Ayaw pa sang inli, at tungod kay ninani maguna ang gawas, muna na-absorb sa tao, muna resulta, ninana siya nga klase nga tao. Dili oy, ninana na daan siya nga klase nga tao, makasasala na ang tao daan, and this is the reason why mo rin ipahitabo sa itong komunidad this morning. Hello? Kaya di ba, I think, I forgot, is that, kung si panganato sa psychology, si Feud, no. Sigmund, si Floyd, Kiran, namuingon siya nga, ang tao daw is as a blank tape, nga kung sa imong i-feed, muna mahimong siya, muna iyang i-replay, dili oy, makasasala na ang tao daan. Hello? Makasasala ang tao, mismo ang Ginoo misulti na sa iyong pulong, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Muna'y condition sa kalibutan, and that is that same condition that the world is in ugnaa today. Uy! Kanang mga resulta sa malita. Tungod mo na sa kasing-kasing sa pagkamakasasala sa tao. Yes. And let me remind you, as Christians, what should our response be sa mga pangitabo around us? Listen carefully. Bisan patingalig kami ni Pastor Anyano, siya lay presidente, ako lay vice. Bisan patingalig kami mo ibutang diya sa Malacanang, moog ihapon na, naagya po'y corruption. Ano man, kamo may nasinado. Mo manigya po man, kamo manigya po pasanginlan. Listen carefully. Bisan pag kinsa ang naa diha, naa gyapon why? Mismo kita nga mga luwas na paman gyapon ang old sin nature with us. Even Apostle Paul mi struggle man gani in the book of Romans nga ang tanang gusto na kong buhaton dili ko mabuhat, ang tanang dili ko gustong buhaton mao maginoy gibuhat. Ngano man kaning sa pagka makasasala sa kong flesh. Evil continually. That is the condition of the world. Hello, sa ito number one, the world. Ug tungod kay ang tao nakasala, the wrath of God abideth in us. John chapter number 3, din lang na ako i-quote ang mga verses sa prako ng ipangsulti ganyan. Romans chapter 3, verse number 23. Romans chapter 3, verse number 10. Romans chapter 6, verse number 23. Nga ang tanan makasasala. Amen? Amen? O pasalamat tao eh, kung dili pa lang o wala pa lang yun ang grasya sa Ginoo, nagpadayon ta sa pagka makasasala. Makasasala pag yun nga panulundun nga mo'y makapimpirno sa tao. John chapter 3, verse number 36. Are you following? John 3, 36. Mingan ng Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life. Amen! Kita na, amen? He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son, I hope dili na ikaw. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kailan mo lang sa word nga wrath? Uy, kailan mo sa word nga wrath? Dili nang ilaga, dili na mo spelling sa ilaga. Ang kaligot-gut, ang kapungot sa Ginoong Diyos, gauban-uban kung asa ka man mo anto, bisan asa, bisan mutago ka pa sa pinakaluklok nga kanang langob sa tibuok kalibutan, naa ang kaligot-gut o kapungot sa Ginoon nimo gauban-uban. Kung wala kami daw sa Ginoong Diyos. Ug tungod kininani ang kondisyon sa kalibutan, the world, naglagot ang Ginoo. Uy, buhi pa ma. 2 Peter chapter 3 verses 6 and 7. 2 Peter chapter number 3. Wala kay Bible, nag-need ka og Bible. Pastor, wala ko'y Bible nga akong mahimong personal nga Bible, nag-need ko'y Bible. Wala kay Bible, nanghatag mig Bible sa atong mga bisita. Nay usa, palihog ko John Paul B. Pero if you remember ya, dugay na yan, nag-need ka'y Bible pa, tag-jismil. 2 Peter chapter 3 verses 6 and 7, akong pagawasahon, verses 6 and 7, whereby the world that then was being overflowed with water perished, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in storm, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Let us be reminded that judgment, ang hukom sa Ginoo is certain. At that time, gihukman sa Ginoo ang kalibutan through a flood. Sunod, di na lunop ang paghukom sa Ginoo. Ang gingon sa Bible, by fire. The judgment reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. What's that number one? Ha? The world. Yeah. People may nadinidad po. Oh. Usa na lang bilin dito? Sa akong kuan, sure? Oh, sige. Okay, balik ta. Paminaw. Mag-abi or abi sa tao this morning, ha? Ah, padayon lang tao, padayon lang sa tong ginabuhat, padayon lang ta sa pagpakasala, padayon lang ta sa kanang pagtuong, why Dios nga naman, live, laugh, and die. Momo na yung punaunas kalibutan, di ba? Live, laugh, and die, enjoy. Hala, sige, tulog, kaon, atos kahilayan niya. Total, you know, muabot ang panahon nga hukman tang tanan sa Ginoo. Hello? Pastor, kitang tanan, mismo kitang nga mga believers, hukman ta sa Ginoo. At the judgment seat of Christ, ang mga believers pagahukman sa Ginoo, ang mga dili luwas hukman sa great white throne judgment. Kitang tanan, ya ang nakapait pagyud, listen carefully, ang nakapait pagyud niini ay dili pait na tong mga believers. Pero ang nakapait pagyud niini kay after nga ikaw mamatay, diha dayon hukman ka. Are you following? I'm not saying about the judgment seat of Christ or the great white throne judgment. Hukman ka kung asa gyud ka padulong. Walay tsansa na. Wala na yung, di na kamakaingon nga, may pang akong gidawat, Lord, please give me another chance. Total, manggiluloyon. Uy, paminaw, ang kaluoy sa Ginoong Diyos na shown and manifested through His Son, the Lord Jesus Christ. Na. Mawid ang mingon ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Wala na yung chance, inikabot sa kamatayon. Hebrews chapter 9 verse number 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, after death, the judgment. Hello? Number one. What's ito number one? The world. Sa story, mabalik ta, Genesis chapter number 6. The world was wicked. Verse number 7, Genesis 6, 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, mogini greatest restart, and the grip and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Grabe, no? Yung kay Bota at sa rest of the story, di na ito tatagsa-tagsaon eh. Tingnan ang Ginoo nga, gabi ang pagkamakasasala sa tao. Ako ni siyang i-restart, i-reboot, i-reformat. Papason ang tanan. Magbilin lang ko. O katong mga kinds nga mo'y mo multiply. On verse number 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Ang kanindot lang nung kay, even sa pagka makasasala o pagkadaotan sa tibok kalibutan, there was one man who believed on God.
1: Hello?
0: Uy, buhi pa ba? Na ay usak kataw nga mituo sa Ginoong Dios. Ang ginga sa verse number 9, he was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Number 1, the world, buhi pa? Uy, buhi pa ba? Wrong spelling, wrong ha? Number 1, the world. Number 2, the ark. The ark. O, nanag-spelling sa tubangan ang ark. Okay? Number 1, the world. Number 2, the ark. Ug tungod kay mingon ang Ginoo nga, ako ning tagaan or ako ning let's have a good or and a deep restart niini. Sa tanan nga kong gibuhat, niya, magpalunop ko og tubig. No? Dili lunop og sana kanang sikwati. Dili. Lunupan ako ang tibok kalibutan. On verse number 11, taon na magbasa. The earth also was corrupt. So ang corruption, walang ginagsugod sa Pilipinas. Amen? Kung na lang ba? Kanang, kung na lang ito? Consuelo. Amen? And the earth was also corrupt before God. And the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. And all flesh had corrupted his way upon the earth. Unsa daw ang kalibutan? Corrupt. Corrupted. All flesh. Mingon ni siya ngadto kang Noah, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Verse number 14. Buhi pa? Mingon ang Ginoo ngadto kang Noah, make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Gisugo sa Ginoo si Noah nga magbuhat og arka. Hello? Uy, buhi pa ba? Pagbuhat ni Noah og arka, iya na yung gipatay si Goliath. Ay, sa mo pangatog lagi. Pangatog naman God. Muna yung munduman niyo sa wali ron kasi Noah mo yung gipatay ni Goliath. Uy, buhi pa ba? Og mingon ang Ginoo nga, pagbuhat og ark og gopher wood. Inglakaw din si Noah. Uy, buhi pa? Lakaw si Noah. Ya, pag nangita siya og gopher wood, pagpangita niya og gopher wood, naa si Zacchaeus. Yung mga unaw, baga ay. Pastor, nalibog din may sabot. Kami pa yung basa-basa, walihan pa may gol. Libog kayo. Sige, okay pa na? And then God commanded Noah to make an ark of gopher wood. The ark was a symbol and was a type of Christ. Mingon ang Ginoo nga, akong paghukman ang tibok kalibutan, akong paghalunupon ang tibok kalibutan, but Noah, pagbuhat og arka. Nga, sa paglunup sa tibok kalibutan, ikaw og ang imuhang pamilya og ang tanang mga akong gipangbuhat ma-preserve while I will send judgment on the earth. Are you following? Genesis chapter 6. Verses 14 down to verse number 18, these are the things nga gihatag sa Ginoo sa pagbuhat o sa pagkomand niya kang Noah to build the ark. Verse number 15, and this is the fashion which thou shalt make of it. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower and second, third story shalt thou make it. Pila ka floor? 3 floors. Uy, buhi pa ba mo? Mingon ang Ginoo nga, pagbuhat Noah og arka of gopher wood. Kunya pagbuhat nga out, ya na interesting kay nini nga ako gini underline na niya. Ako ning gi-search og maayo nganong ninaani ang pagasulti sa Ginoo. Buhi pa mo? Uy, pa ba mo? Tapos sa verse, mabalik ta sa verse number 14. Verse number 14, make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make it in the ark.
2: and shall pitch it within and without with pitch. Wa ko kasabot pag pagbasa na ko nini unsa man yung pasabot nga pitch it within and it without. Di ba? Okay, unsa man yung pitch? Unsa man yung pitch nga? Oh, oh, high pitch, low pitch, unsa man yung dili diay. Ang word nga pitch is pagka kung sa tuwa pa nga term batakan. Batak ba nga ang tubig dili mosulod o ang usay naa sa sulod dili pud kagawas.